Yes, sir. Agi mande sang. Agi soji boisyo na ngunget. Agi yangu ginu. Agi ribu bisi na ngunget vizuri. Kuya egiptayati. Ika katepa ginezuri. Tos monai. Tos mene ili otungwa mukta de tore ati. Istoye nge tuku jono. Kale geru. Aya oret enongatet. Aga inusik. En surkuen. Kutkuya egiptayati oret ina inusik. Olimba surkuen. Kwanyo kwa temene ni mwana gia ungu na nangi dugu nona. Ime gene kabisa mbitu ni brani. Nigiri kwa yumete family note ni ungeti. Nigiri kwa yelaga alanji. Toro kwa yen maji kwa betenge. So betu kule mimi gine toroto ni imoni. Mimi. Karan, karan ni imoni. Karan ni imoni jikitubche. Kwa po watu tika apchiki. Tenile ni ngoya iti imit. Haa kulungi ripsa. Kwa ngabi ya ine ya ibetu. Ma ya ibetu ya ibetu. Ya jito kwa po watu kiki. Aki yo ituwa kiki. Ni tibinye gumnyo agi yango muktoni noto ni mungu. Kali ya ungi noto ni lili. Ago yan yama ni meni mitutu kiyoto nje achen. Lakini ribke. Mesiti ni goi tege. Mati goi tege ngot. Sabi noto ni mungu eti kosto nene. Ngot sabi noto ni mungu. Noto ni kogoto uni nole. Dingi ngi noto ni ya unbu nyot. Utuz igutunyi engila bitu takisa ago muktoni eti. Yeye kwa muktoni na tani lili meimge baba. Alright, kiti sita gitu kustuni ni gitu gini on ogiri gitu gini. Kwa kikuni jenye ni on 5 minutes. Achi chagini. E oginye. Sige mwane. Yani tumo gigo tinote nipo star 274 aje. Tumo gigo tinote nipo star 274 aje. Imagine tinga nipo gitu kustuni ni. Tinga nipo 100,000. Think and the 100,000. How much money guys cost in not in meeting you on it? Imagine 100,000. She not in meeting you on it. Nitong the was star 274 age. Kaso. Imagine gelenge 100,000. Agogi go chimbiga ngwangi to cost in name. Ni tiltigiti, gotigeti tiltigiti takenge, ite soing. Gotigeti sumuk, ite soing. Gotigeti angwan, ite soing. Gotigeti mut, ite soing. Inge ngo, gotkumba inye, niki borosto in between your brani. Ama jageti tukulik bagengo. Ama jange beyon, namsi mui noto ne ungetu. Dayolin gichogi, ijil noto nebo star. 274 age. Jita noto ne mitenyon. Nitong nebo star 274 age. Chi noto ne mitenyone. Gelenji ngitug agosto indone. Til digitit number 5. Kwa lenji ngutuga yugune 5 minutes ngitug agosto indone. And nitong nebo star 274 age.

Kama kamamwati kwa mwangi tika le yanga ichelewa na ga ichelewa ako tani na ichelewa ne kanisa matini go go matini ototinye ne ne ne ne ne ne adaba to si nyu siti na wa oge ngile sikuni sina mande kwa masaa ine bage ai taga ne kanisa sa ingila na nai sa tana utinga traffic jiboga jibo Nairobi ni ita bodu zienu na malazima nyimi wir no alright itu kosin nota ga goni tina na gole tes one jom ni te en ore nota ni ne genem calling ji tu si miti ni tu si makini ge ma 50000 ni college yona goni tinda again game nitong ne bo star 274 age tigiti number 4 ngoti miti ni ongi tu kosin ni na gi makini ge ra bisege nitil tigiti number 4 ni goni Imagine 50,000 each on could you get? Mama chita age, jigu get rabise chon. Nitong ne was star 274 Asha.

0: tim dan ba ma ko ba tawara che mitin in kamasan ba angata bari goi ne mitin in count in bonaro ga che go testa ko bunya lilo ko sub ka ko mo tik bon bare ni ko le ka mai ne ko le ser kali tin bo kenya kwansa ko mitin asubi te ko shi big tool rire kwag in kibiru e ke tugule shi bo ime ta ba kenya ne subi ko ribo tin wasi rindet na ba logo ye ge in count in ba bo meta notan ko well done kirui
1: Mheshimiwa Alois Lentoy Manga.
2: Verification level bank details ke confirmen ke le bike ki serge ochu
3: age weje bongo ida muta onge dole ne masarega ni ni oto kaswe jage pare ki ni serga ni se bongo ete 1963 abo ma atarta museju lagi ne bongo ko tarwe la kweta apka
4: kangalo li ne en gortan ga ndochin ka goito ta baset ne basugulu ta musagnate ne bache palungku ne kwalji me bat apko ne ngatin ngatutin ne bache palungku fik ta goe chimanda se sugulu no ton ko bota gara ka yu manik chigi torete ni kele ni kora baset ne basugulu ta apka bole sero sagandre ullega miten ne go bota gando ik chapota women rep ne ba pome tele ne chep kor toto mb ne ba masotan bache palungku fik ta goe chimanda se ko bota me ba galak chapori kingatin ngatute ko bun ke beru keter ter a commissiona aisa gruta chekai los kando na te tapse na tai noton
5: elina da tu ya vi na rojerio ko ko ando inde ba ga nyamzima ki wo nyo pole pole ko tongu ni ko majority leader ne ba ga nyamzima ne ko chus ko me na legado ni pa Mombasa ko na ba wa ne ki bichi si moi wa rojerio to zarolote
6: ama cha mo ti kora go go ya ro na ko na lega mau na lega ba ga ta ba ri goi ko mi te ne nende ta ko te ti wa me na le jote ko go gi boy boy e go sko bur bi kyo en da lie ko me ko ma ki ni a che da ge na ra go ta ki le ki chen me ko ge ye ro ni no ni fa counties cha go gi ga chi le go fa hospital ko ba ta no
7: ko mo shi bua Aaron Jeru yote majority leader ya ne do jina bi ja tul do ba ga nda kia ge si ta pia pro ye ta si ge si la ge choru chi ta ko te jo ta ki chu ba le ma ge le ya sem je o pa te stae
8: asu do no ngo le jin ko ri mu ikuti na
4: en ka saratan ko ta stae che ko ne ki ko ndo inde tna ba cha mai ta DCB ri ka tga cha kwa en logo yek cha ma go le ko ko ta ngo en ko mi sing bor ye ta ko le jin en ka sarta ga tu ko
9: unaanza kusema eti sasa umeingia Rift Valley. Umeingia Rift Valley aje na wewe mwenyewe uliipa chakula ya watu ambao wako na shida maskini.
10: Hapo picho na ngogo wako leo sijui jorweni na. Huko tuko jorwe ngongo wa mjoro hii. Obane jeju bwaju bejkila. Yao kale kibale ndare agare kiki. Are gabara kuto kongo. Maeje kujoro no juji tuna ndaye taka uzore le buta tueno wa mjoro hii. Oya gobe uko mimi magosa. Because komi biashara yako kweke. Lakini yango itite olenji
4: Pengeten sugulu ta musangnate tin ba chepalungun nemiten ne wari ta chepunya in got ningatin ngatutung ne ba chepalungu count ne ba pome kaine nun ko weldon kirui
0: in logo ikalage ko ago ma sirinde trono boy chama itin bo diemen kasara ka drena obmaño kule tese anante tuti ke bo panda ta yete president William Ruto kisu laina ko ai bata kire tin bo kenyi ta ba elfu shagoing aga so soma ko ba ko mono ta go nyor lu ke ro be e o te tu ti jotna ka mo ma nyo nei ne de ta kra ko women rep ne bo bu sia ko le tor shinge ko pi sing te tu ti jotna ko gi mi te ta ban da ta in bo pi te tin mi tin time atin ut ko ago bata kan do ina te tin bo kan do ina no tanna meeting in kan do ina te tin bo imoni eninguni
11: aunga mkono zaidi ya vision 2030 zaidi ko 2026 imebaki miaka 4 haimaanishi Kenya inawacha kufikiria 2030 lazima tufikirie miaka 100 kutoka leo ule mtoto wewe umezaa leo na mtoto mwenye mtoto wako atazaa kesho ataishi vipi hii Kenya yetu
0: Kongololi in Matayo sa county nebo Busia koma umanyo kolo indi korgo bewote shama itin bo ODM president William Ruto in kabel chine tapken bo ko tirngan chere nyine in lo initiative no nemi

ye ngorche magana ga yek tugulo agile nyalu ye ku shabe na kabisa ye ma beti na tugi nigile ngam nigile munyende ugibare munyende star ugatu yak second junior ya go ne mtienda kabisa ne misi dai dage shing mut kitchongani chika gitunye asoko chichi site na tugelo Ayago ni taki chongan ko Sunday special ago in agere chita enyon na tokne ko geleje une ka baki na mama anywe une ka baki na mama anywe lobo matresi ne kai ka pesa ka julia na is ne gata agere na tokne gugure fate lasa mago ko jil gita

0: Hapana jaribu mamba. Hapana jaribu mamba. Weri chichi.
1: Weri chichi.
0: Eh. Hey.
1: Yamuna tenge.
0: Sidai kabisa kako yano.
1: Ile tendo ni wa mira anyway.
0: Eh. Hey.
1: Alo,
0: alo, yo, alo, yo, fuego, como lo he hecho, sí, caíste. Ah, te gaté, me gaté, me gaté, me gaté, me gaté, me gaté, me
1: gaté,
0: me gaté, me gaté, me gaté, me gaté, me gaté, me
1: gaté,
0: me gaté, me gaté, me gaté,
1: me gaté, me
0: gaté, me gaté, me gaté, me gaté, so go eat ka komye
1: komye we wona isa go komye na de ni go chita terin
0: o ka pisa na iba isi an
1: e kwa ba isi go ba isi
0: nam ji ata laga
1: so ai ba mari o tar ki ka ke wale ni gi gi ne o
0: ko le le lando so
1: le ni lando so ba mari
0: ko ngai mi singi na ka pisa taje famelo
2: mamba mamba
0: yes yes yes yes yes
2: ile wa ibururu ndonu
0: kabisa kama ni mbaya ni mbaya
2: kama ni mbaya ni mbaya ndile mwa kana kana sikola amweta kana mera tu e
0: kapere
2: no nje kesa mitoro cha mjeo ni
0: yes eh
2: wali ami yo kudombo mwe na ngo ze ni ngi mso mwe ni ngo ndo
0: sabe sana taje famelo
1: we na be
0: yes eh
1: eh o ngi ngi ni urudzo ra
0: a cha ngi ngi kwa ni anango
1: no ta kabisa we ile nam dora ke tusi eto
0: bare ke tu mip mip
1: abuna kwa jala waya leo
0: e kabisa
1: hilo ulipasi mwenye niwe
0: yes
1: ni wa chune na ria taje fe mwewe
0: ko
1: tabe kete siye tima na
0: ko ngwe misingi neo kabisa taje fe mwewe
2: hey radio station you
0: hey kabisa yoto gine
2: ya azura mzi kwa rinda wa mwondo sinia
0: lene wala wa mwondo area so
2: alaya no nge lupo tentu kwa roba mwana
0: ikere yande yani yambara wapta yani Ibirjini kangung si aror si jotang manende.
2: Oh, kaya ngalalim baya.
0: Eh, aja kaya ngalalim baya ne. Ikiri ang barobta nye. Kwa kangung jotang mayun ne.
2: Abarazia minuman guruta ko. Ba, kaya
0: iwe. Eh.
2: Inde lebi si nana mata ka inde kwa nana tamod. Ang nana niya mota ginye.
0: Ay, no nali nene.
2: Aga nambar, inga, diba, tiro at tunanjeje. Wala ka bende tap ndama
0: o. Oh, wala ka bende tap ndama o.
2: Eh, kwa kasi nga akina, inga lamir tanabar mo chukuro chaja, kwa kaya kaya kanya maurubu ndu.
0: Eh, sabi sana, iyo itakuja enore tinoto kinechonjo sana, eh. Nibu jambara wapta iwe.
2: Eh.
0: Utara haka angu ngyoto ke.
2: Ela inda ne lango
0: tizimu. Egesi jisimu. Ay, ya sabes, a Nagira le lava de gastarte a Gabileta. Dagay, shake the man get you on gone. What did you decide to not again? What did you decide to not again? This is not.

status 74 ash namba yani wanakawa katikati. Sasa unajua mami iso lege plitoge le biga yunga unusu biga yunga unusu aja ya ajake lege tiongani 16,000 kubejin big somoge big somoge in big somoge chota kichara ngayatin chaka ingian ananchaka tomku ingiani ananchele biga yunga chaka tomku ingiani ananchele big somoge chaka ako ingiani kutomku nyorki ananchele biga yunga chaka ako ingiani kutomku nyorki inye ni mita bandab radio iko manga na le nena kama koter ninge ni lenga koter to kuna lage in chamagati ile lekte so ka biti ger lab ke ye te ame je chap chap tunguni lage ma ami je ne bas smartphone akan ko ni pichu mu to sabar wa ki ni ge ing status 74 ash namba ga pe namba 2 status 74 ash ro ni jita ne tai eng be juga in mu to jita ne ge gure joseph kongoi missing Josephine kongoi ne baeng soto mabiktri pado 3 people status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 ameje jitu kulipka kwa uti aki nyonguni ekibendi kenyoruti ndo nakale tembea nami na hata ne bakwa ya Mount Yosefu Sansibari Sansibari mito ulipa Tanzania sana na kili ona Tanzania Waswahili na Waswahili anga

0: Nota na gara rangut missing boys limo gole mananyun luget po Jehovah luget. Ehe, tien, anyin tieni? Aki anyin gonge tenge nyi nugonye. Kibo last years, yes, kago pege nyi tagenge. Bas, paganguni, anyin tieni paganguni. Mananyun luget po Jehovah luget. Kole mananyun luget, magia luget ko etege. Gagerigi kagamo aina ki Friday, yes, kemwa gelenen, miten tuku kechangi achi boga ki kamukta andet kola amune, luko se kechang, koma boka roti, agoma baba nye, lakini boi ne, potamir mirik, maunota ninye, kongo ti yai, igo nuge ile yai, luko anoto. E nae, aginka, agagu yenota netinye, iaen, iaen, ngele in, iai barionis, ibe, ibe, bon, ilianen, agilianen, iai gasi nota neo, maunota ninye, bas, koi ne, koma ite ui, amun luko ane, koma nengunge. Yo che ibagach agibaga kiga mutande kitage tugul tira nota nagara rangot missing uyu ni boys limo agogi nota negone ti ne baba yet agin nyigana te takim nota to ko tengila betu ko amungi ngengele ya yega mutande nyan luget kogo kingen kele mi gipta yat ko bote chinga sarwe tugul enga sarwe kyota nje gimi tenen uinwe ka sarwe kyota nje gimi tenen gewelinwe ketete mane ine jehovah you are me Kasarwe kiyota njegi mitene ntie muti kiyota nje terte Kwe tononwe giptaya amu mane nyon luge Tononwe gamukta ndet amu nendet Ne mitongo bote en gita getugun Kole mane nyon luge Po Jehovah luge tina nota nagara rangut missing Betu nota nabo jumapili ato chin Enore nota nagara rangut missing Eno le michi aga tukulete tutie nota naboga touch kwa berurete Ato chin enore nota nagara rangut missing Kama kawaida yetu kikere wigit en by boy yet Kikere wigit en in getinye wege tap kongoy Kikere wigit getinye in Kula su sabanwe kioka ene nota naboga mukta inde nyon Enore note nagara rangut missing bikyata njuko gobe ganisa embe tutabamu Bikyu gobe embe tutabrani bikyata njumu siki oba ganisa Ena mune iseke ter Ato chine enore note na mnye Sige wiki ntukulga mukta andet kongu enore note nagara rangut missing Isiki nibo roindo note nebo imwale ulienda kanisa wapi Kama ni siku ya jana ama siku ya leo Tulio bariki wana mungu Ukimtoa mungu Ago bitogot kora itambuan pasta nungunget enore nota nagara rangut missing. Ibo isi angumasa nota nabo conference. So jamuan gabisa ago conference ke ba isien. Olige chitunde. Mau nota ninye mi number one, number two. Go unota got keitun. Uzuri conference ko sawa. So kibo isien paga ulimbo sangapi sa sita. Kimi tuan ago ulimbo sa sita enore nota nemye. Chamge ilari.
1: Jere.
0: Yes.
1: Chamge jere.
0: Bye bye enabama niyamune. Niko salama bye bye touch FM gabisa
1: Bye bye natara o
0: ke ta waira
1: Ke ti ni na na gabi a ungu nga ta tes na ngati ba ngi ni a na le ri ni ti e ta de ke bo na gabi sa
0: Uno ta na
1: ma ma ni pe ke ti ma ga tes
0: la ki ta cha sis ki te ki ta cha jama ge se ke celebrate na gabisa
1: ama de ji de ni Amai sih dan apa kalau orang dah apko apko ke amita sih lah.
0: Igaran
1: dia ni enggak besar.
0: Igaran
1: ni. Di sini jago ni ni ko mana ni ni ni ko. Gunung ko rasa nafsu ko mata ko balik.
0: Ugu amita je. Igi le mata ko
1: balik.
2: Yes. Wana Yesu. Atitiwe Amen.
1: Yetu yo agin abata bibi ko rene na ko rene dabi
0: Julian
1: bibi ko tin be sheila
0: karata
1: ka ngere to base ko ta sulu be kor yo ko nyo ka ta kam
0: da ko ta kongo kongo yapsa
1: degri teche ni ta ta jibe ni ta che
0: yes
1: o ko gele ki tu asa age ko nor ka sa su mo
0: mutia kongo
1: ko to ko tin bo ni kongo e mo be kongo ba sa da yune ne baba sa su yone ne se gro ti Oi, legi chapta si basta ne. O kere me ba to se la negi gubur ke je. Ko ni mu ang le negi ki go lu ko mu to re te. Ni e mu le tang. Kom to me ba ya ne ko pare. Oh, ini baru lagi. Kami setiap dua hari rutin kami mata. Ocho kepada kita mager hermit. Hei, aku baru tuh kau mukio jangan aku lagi kau mukto ini. Oh, ini baru lagi sih. Lagi pesa. Kau kata membayar. Lagi pesa. Aku masih kau tua sih.
0: Kongoi.
1: Aku nopo ini. Kau tergi sih. Tarat apa sih? Kau tuh gitu kiri ya. Kau loli negara bin. Korap kau itu niku ada pas pada kau itu asli tuh gitu. Niku pada itu pada apa ya korap tak urutis.
0: Yes.
1: Lepas tu pulak kita asli pun dia.
0: Kongoi.
1: Ia tak cuba kita
0: buat. Asante. Di baru orang kongoi nampak mana asante. Charles jamge. Charles Martin. Yes, apa bayi muna ni?
3: Ya muna. Mati ngalah muna tu dia.
0: Bayi bayi nampak mana muna allah.
3: Tambah lagi lepas kar. Rapa mati jengal. Kanget tu pama begitu kan saja sila kita tua kari ni, ni kau kan asal kita ini pun kau ni kau mai gitu. Agak pasta nanyu nak kerja yang kos ke agak susah pasta. Apa yang kita kerjakan dan terfajar je. Alu ini tu kalau kita agak. Apa itu tu tuan tu dah nampi wah betul betul negara.
4: Awek kita tanya Kongo, kalau macam macam juga, tu berapa sekarang tu luah?
0: Yes.
4: Kalau Dewi pasti jessica, asyam doa ngeliat amunyuk sila, asyik cakap apa lenjin?
0: Unoto.
4: Asyam doa ngeliat amunyuk, kalau lega aku betanya ni dah nampak amunyuk, kau tak genyur jinan usil.
0: Emang korang mami?
4: Kalau lagi cium dik cakap mungkin. Kalau macam ni kita jessica pusto, kecam mugi yang dah tak kau muka ini.
0: Emang.
4: Agak pendah temnya itu, tapi lilinan ni temen gua tak coba. So macam lebih tu jauh mica coba tu proses kat tu lo. Agak je, tu pun jauh mica coba tu proses ni ni lepas ni. Amak sih cuma bilin ni ni ni. Amak macam mica gua ni gua tak pasta choice.
0: Yes.
4: Coba gua angkat, gua tu ane belan ni gua miti nani jila.
0: Gonggoya.
4: Gua gua mungkin ni boleh sih ni gua. Tadi kita 15. Yang gigi singgah gua tak choice kat sana. Di gua perlu rey kat sana lihat. Egi bogo just tend that juice.
0: Emma. Tonga na mama na asante sana. Changi kemi tenyu. Ngoja kidogo. Ehe, Joyce Kosovinda. Changa Joyce.
5: Yamune.
0: Ah, bye bye na mama ni amune nye.
5: Uya gigo ega zaria.
0: Taiti zaidi gigo ega na mama.
5: He, amune lago.
0: Bye bye na mama na amune olon.
5: Eje jamme ge nyona una ra ginyu.
0: Ago anyona ko malo weje samwa una anyona ko malo.
5: Ene ma de dwa go kara mo ginye.
0: Sa twe gune ago ki ga to guma na nyi ai nemnye.
5: Ki ge boyo o wango gai gai ra go nyali ni te me tuwa na ya.
0: Ma ego ya oli nyona mbaga sa twe gune. Sa twe gun.
5: Gero mi gine ge gure mogam cha ni ne no ma.
0: Tugu ki mamita onisechu.
5: Ana mwacho bago.
0: Mhm.
5: Ee?
0: Kala tugu ki mamita onisechu.
5: Agi dwegu ba.
0: Sa twe.
5: Tunga yugo malo.
0: Sa twe.
5: Inge.
0: Ewa nge nana.
5: Dwegu.
0: Sa wa.
5: Kagumbi gane sarashe ina negibare gurio.
0: Mhm.
5: Kami iji negibare reimone.
0: Mhm.
5: Nego agumu wachu ngongwe ngani se anoto ngigo wo atashime.
0: Mhm.
5: Kitare nga abuso.
0: Mhm.
5: So koko mwa wachu ngongwe ngani se. Koko amdo wachi rebaren nekubare tuwe.
0: Mhm.
5: Kamda ae ngani sa gebe ndata che isu.
0: Mhm.
5: So kogi berura ke gamsa.
0: Mhm.
5: Keila.
0: Tungwe.
5: Kogi berura ke gamsa.
0: Mhm.
5: Kanyo nduye.
0: Nima.
5: Na natoshi kita gena. Eje kita giga tenweshe ila e ngaribu ine. Kya wego toge sukuli taboyo.
0: Uh-huh.
5: Let me show my name, Bruce.
0: Eh.
5: And leave us a.
0: Eh.
5: And leave us a Maria. And you got some boys. Game wa jumbo ngoire bare ne kubare stand le sitodi gabe
0: sikabe
5: ngoire nimba masese
0: ngoire sikabe ngoire asante sana jamge barbare
3: bwana asifiwe shila jebe
0: amen
3: ngo shila jebe
0: ehe I amune olana barbare
3: yes digis mugulanda nyu shila jebe tebe ta abrahim
0: kali ana barbare
3: ana tamo yo ti jamnya jene mon lagne ma jingo ngwe bi gaba kanisa churi abanya ko choran kabisa chila jebe
0: muche kabisa
3: anyinne saine kagira kanisa unyongo butchi tago kaba za ko ibene chingo rai pa la genge
0: aye muche
3: aye ma kabisa ma kai chu ko rai chu lo ko abiso ne kare satu ul pa la genge chila jebe
0: so
3: ado me ni gati ha su guru che ba lenji aye ha goro mi te ana ta mo cham nya ga na lo ge ro no te ves ku kan chu cha cha cha ho ai cham nya ana mo mi ngala ko le chu amo ga choran na ko gai chu ko la genge ko ger ko amuk to ne na ma chu ko le bi ga su guru che ko lon amo ga time na e bi chu ya ba ni sa
0: ko
3: nyong ko chore tin ke lo me nyore to chi la me nyore to wo bu na gara la
0: ma
3: ke ning ko na na ga bi ko gai ma ne be tu ta bra ne ko ga la chi to ga gai ko la genge che lo ku
0: ki ma gun jam nya chi
3: lo ko ne git ko lo a pa to lo mo ta re ko chi la
0: aye mi bi ke a che
3: ka ba ko ne bon ko gai tu no ko ne an ki ga te to ga ma cha ma le Kiko gere chi non dotto ko kai ge nyona ko kai ga che lo ku
0: Imwa ga bisa
3: Ko bor ko kai chon
0: Ai ga ya ite
3: Lo gere chi ta non do ka mure ite
0: Ke
3: bolle ana ko so no yon ana ge ne ba ga li lo big de chogero al dotto ko kai
0: Ana
3: ono ko kai chon ko bor bor ko kai ko la ga chila
0: To
3: ko gi na ko ku si ro yon de tu ta brain
0: Ana
3: mo le to mu ta ne ni bara ku se ngot Abu ma so ran chi chon ko ngwe ge ba ga ni sa o ta mo ha chem nya chi Kuma minga la nena tar no ngja ma barbar mwenye.
0: Kongo barbar ya sente sana ngi tuki ne ta jambi ke mila inda gori agiwa kanyi ke name pichu tuku la muitewa kabisa o muitewa Charles Tumbili Kimeta Chopa Dominic kagisir gele Dominic ne mager kala Dominic sele mama Victor Leonard Kipsil joge changa go changbi ka bileta ke mamu cha matukul o muitewa an gori agiwa kanyi ana mega nagi e nore nota nagara rangot misin ki changa charungo ke andigan ayo go ya Kikinga kika ngalale na oine ngale gab chorset kia uk Thursday. Kia ngalale ngale gab chorset kukia ngalale na kuboi nvidi aga ni kimi. Ni kiboi nkimi cho, kimi cho rindete. Ni kekebeles. Nanye. Ki ngebele. Mami chine kirire na kutakenge. Kwa mune en mwandindone tina no. Kibele. Ago ginamin. Kinam nye koite genamin. Chorset nego mami leite pike. So chichonge chori ningo genik chibo barbari. Na ili mami leite. Ago ite genamin betu tagenge. Ago ili mani enore ene monoto. Enore enoto nengwa. Ongi tukine tangiwe kse enore ene gara rangot misi. Choro no chitukul korgei geagiwege. Nyegi namenag enore enoto nemye.

0: Sharon Malot, tena nota nagara rangut misim kongo Jehovah gongo igiptaya amunte bieri rano se gukoy genyo goygen kongo baba amunte bieri rano se gukoy genyo goygen kolei dagi gere ga muktan de tenge kwa gkyong dagi gere giptaya tuku kyo tanje gi angila betu tuku ke gi mwa tuku ke gi bwati mona taninye dagi gere giptaya tenge kwa gkyo gotama gi sabtosi Kimi tena munere no seki nota namune metu ni birteke chita irwaki chita age amun mami chine gesu notke chame ni irwaki ni chita ko gesu notke nota namune ga maga nyota ka muktande ko le merwaki chi enwanduni merwaki chi ago petu tagenga munne bagi irwaget ko ga muktande te negen ago te ele la chendi reno seki en karone taga tugul Nota namune sige sabtosi nota namune sige sige busi ago nota namune ago tige miten gegere betu tage alafu ngeza agora koite sauti kyo kabara kipsengut kwa mune tebi erire no se ki koi genyo koi gen magela mungi tililin magela mungi mnyachen magele amune kigili ga missing anangia chemnya chengo sirbi galak achicha amun tebi erira no se ki koi gen agoi gen nota namune gilene ngongo giptaya tena nota na gara rangot missing no Sharon Malot kage te sai tang dakika moja nigange te gobi kete sai tang ke te se tai tugul gibagenge tetu tena nota na botach ka beruret ne giwe kini ga mukta ande nyangongoi aya ke te se tai tugul gabilana ne amache chamwon kero chamwon gebandonyo Chamwanga bisa kebe sokoni. Amache chamwanga bisa soko, kia lise yene ndonyo kama kawaida yetu. Lazima kia lise yene ndonyo, ago betu nebo Sunday. Nga andanja mko tricky betu nota nebo Sunday. Koko tia lise kora. Nga andanja mko gorom. Kam gorom masinye. In betu nebo Sunday. Amuni in many cases kuma ginyo ruchi. Mabitu pigene ndonyo. Bas, kimi teni yembe tutabrani amache ya lise yene sokoni. Amache ya lisi yene ndonyo agogi mitena nsoko huru kita une ntugeta number one nsoko huru miten sola ise chibo 70,000 Kenyan shillings kimache choro nogla six people sola ise kibo 70,000 entorwet agatugul sola ise nebo 70,000 njitugula kwa gatel ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake Amache ina msimu iti ene le miten shika simu. Ichile star 274 hash. Baje chichichia. Star 448 hash pole. Star 448 agi chile hash. Agi we tugeta number one. Star 448 hash. Agi we duka number moja. Ichabchabitu. Ichile star 448 agi chile hash. Iwe tugeta number one. Itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake enduka nambari moja. Na msimo it, star 448 agi chile hash agi wetugeta number one. Itile star 448 hash enda kwa duka nambari moja. Amache itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake enduka number one. Kai guye, star 448 hash to get number one. Kimache choro noglo 70,000 Kenya shillings and jitugula nota nebo solite. Unanunua sola. Solite nebo between 20, solite nebo 70,000. Egere, lakini iya len between 20 to 30 shillings kitio. Star 448 agi chile hash. Ichile star 448 hash agi we to get kanyo. Tuga number one, star 448 hash. Star 448 hash, enda kwa duka nambari moja. Kagisir gele sola 70,000. Itile ticket nebo between 20 to 30 shillings kitio. And tugeta number one, star 448 agichil hash. Kagile iwe tugeta nambari ngapi? Tugeta number one. Kagisir gele sola. Iyo ni sola, eh? Nebo siling elibu siek sabini. Bas, iti ni option sayang kama kawaida. Option number one, kogi yo agun, option number one, ang magere bi? Mami bi? Option number one, kogi yo agun 70,000. Option number two, kogi yo agun, sola, ipaka ga, iya money nyege, magigas chien ndonyo, uba goro mgasi. magere bi? Star 448, agi chill hash, agi wetugeta number one. Kabeti abi star 448 agichil hash kima ebi glabikia kwa beano kima jechoro nogla 6 people when di gachi tugul ak 70,000 ya sola emogi yagun 70,000 anangi yagun sola ipagaga uamuzi ni wako either ki yagun sola ite anangi yagun 70,000 kenya shilling si alti gesole magere bi kanya tebene le magere chorono ni chil star 448 hash kulenji ne star 448 hash kanya star 448 hash Kulinjan, okay, so Komurwa, eh, tukunja changen you. Kule, kule, eh, ah, we together number one. I'm a talking good 20 through. Come and enter through all in Jimigum, Kabetia Vigitia. Aganya go with one papa messen, a buen pesa badu gen letter. Ikosawa. Ikosawa kabisa. Pass, meet an angumni, mwanga nanya on the tab gumin. A much a big law. Kotom again, I'm simuinu 1, 2, 3. Gurago chita netai. Kabla to Jashika simumoja mbili tatu. Ngoro chita neta. Kotoa magena msimu ni 1, 2, 3. Ngoro chita neta. Ichile star 440. Kero, ama ibi kieta mga ikualisia nendonya wangi mwane. Amache chita neta mga ikualisia enso kone. Inye na wachenge, pike changegi ikualisia nendonya achichichichicha. Ama ichita neta mga ikualisia enso kone. Aye! Pike tila tiketsi ya nguchegi ikualisia nendonya kuro mgasi neboma. Amache chita neta mga ikualisia vesio enendonya. Ingeleta magobita linde ta konetai ata mmoja bado ago talinde netai tomo kalei petu na basande konge ne nal nango gromite ago nango witkasi lakini ni chill staff of 48 hash kulinji ne to get number 1 70,000 cheboso online itile ticket number between 20 to 30 shillings amaje namsi mwete na lemite ichile star 448 agi chile hashe agi wetu geta number 1 uba koko tomga kialisi ntu ganeta manye tomga kialisi ni soko ni embe tune po sunday netaira ene star 448 hashe nye netaira kone maybe tuye kuchita neta itile ticket nebo between 20 to 30 shillings kitio Kaso, star 448 agi chile hashe agi wetu geta oini chita neta Pongezi sana. 0722 kuletifai49. Pongezi ni nyoger. Katili ticket agenge. 0722 kuletifai49. Amekata ticket moja peke yake. Ticket agenge agoga kwa aljigene so la inibo 70,000. Kasaji. 0722 kuletifai49. Kibirusi mwetu ngune. Keta ebene ne. Ngotki yagun 70,000. Anangi yagun so la ito. Iyo mwani nyege. Ama chepika langu. Kwa kwa list chita genge 0722 kuleti 549 a chita genge kitu Kuren Edgar Edgar Malel iti nye gane Edgar Malel manye Edgar Malel alinde neta ke Kuren Edgar Malel ago katil ticket nebo 27 shillings akwal jige in sola nebo 70,000 nama chepika lang mut alandugul gina mesi mweni chu nga bit pichon mutu ya inam naba ye kwa genge pichon mutu kima epik 5 Star 270 Star 448 pole Star 448 hash Agi wetu gen number 1 Kaiguye Namsi mwet amache chapchapitu Ichile star 448 agi chile hash Agi weduka number 1 Star 448 agi chile hash Agi wetu get number 1 To get number 1 Ago togo unon enore enota nagara rangut missing Alan dugul Gorocho rono kemi yon Ulienda kanisa wapi betu tabrani Chamge weri tabchumya Weri tabchumya chamge Chamge charwet Cheleino Weri tabchumya Okay Kale geli anen Kipsil joget nabago sume chamge Kipsil joget chamge Ana makasam bichuo. Okay, kanya. Kipsil joge chamge. Sil joge.
1: Chamge. Yamuno gorujo.
0: Ah, bye bye. Ne bama na muna ulam bugusume.
1: Chamge ke uliye bugusume. Chamge uliye bugusume kabisa.
0: Kungo ne bama.
1: Amune ulam bana Nairobi.
0: Bye bye. Tacha famagi tinyangan.
1: Kichamge. Gamoto sikyo wai kanisa. Mi gongolio na gora vitiri. Sabo liga poni te. Nanyo gora kibayo tarambi.
0: Mutia mutia.
1: Patuko len toko luku magi lene mutia.
0: Mutia kongoy.
1: So in. Kichamge ene magi tinyangal gimi gumiye ne lepku sume sila sila. Isa gulio sila sila.
0: Ago ay tu ene sa partiga gota ay tu.
1: Masa nyo ay muna sojo na vitaku.
0: Si yang wa.
1: Ya uri na. Ya me ditusio ko ya.
0: Si yang wa me ipsil joget kongo ina baman.
1: Asante
0: sana gongo na mama ntamge gimeto.
1: Sila.
0: Yes.
1: Sila. How are you, Sila?
0: I'm very fine.
1: Eh, gongo we Sila, what day we get like my?
0: Eh.
1: Ah, le yego kita gongo na kita mama bun. Ai gongo tawon jabo yanga Sila.
0: Unata. Aye, we.
1: Quando mi dici la?
0: Eh.
1: Io ti caso che non mi rai, ti cade da che so rai, mi dici la, cagai, cagai. Ani dirò che ne nampai da rai.
0: Congo.
1: Tane tu dici la, quale ti dici ma cosa come manda?
0: Emma.
1: Congo vai sen.
0: Emma.
1: A mo di come ho dovuto poi le giù ti dico tu ti ne, quella che ti dai di qua, magari lu mu, ti lo tu che lo ti ne.
0: Emma nana.
1: Guarda di con gigi da. E band ba gare tu si la.
0: E uno te ne ha gigi il ge.
1: E quando mi gigi la, mi ci danno dove fa la nata. Ande ande che mi con Maya.
0: Silvena sa o con Elena ne.
1: Eh?
0: I know.
1: Na parei.
0: Eh.
1: Na para cá, nisani, o meia cham.
0: Ok.
1: Unico, una te tendua, una chito, nyawewe. Nama boya, unico. Tu
0: te lai. Ya, what's up, gongwe? Aye, we, give me ta. Gongwe, na mama, nika tombi chamba buka. Noi. Mama Victor, jamge. Ah, bye bye, ya mune. Ah, bye bye, bye, mama Victor, muna lamba gap kembu.
2: Ai bai gas ge bu go go ne go mung toi de ro ta yo mo di mi go go go mung toi de tam go go ne ro
0: ta mi go mi ko go yo mi go mi ne ba man
2: e ga ba ra ki ta ma ki di che go ka ba san ka ni sara i na ne go go ai go to go mung toi de te na mu te
0: yes ko go
2: go ga ma ke di ja le di che go ka ba ra ka ni sa go go ya mung go ga mu ji ra go ta ko mung toi de nyu na ki ne go ta na nyu ne de tu ni ra i a ma ti no na ni ji ja go le yo mung go na bi ta ku de go ka ngan
0: to mo ta ge re so ye ne ki bi ku ti e
2: a na ne ga mi de mi na ne ge ga ma i na ra pe re su su ga che so bo da nyu ka mu sa mi ji no ke ta go ti mi ti che le le ko le ro mo ne ne ne
0: emma
2: Iya re ngot korara.
0: Emma.
2: Itu na jene na ga una ni ye ye ila.
0: Eh.
2: Wanare ni a go le ange ke nu ane a go re ke ga ga ga mai go ri ta ne go ta re tik ti ga mu ta ne ko ko na ga ke yo ga ne go
0: ne
2: ti na ne ba ra ba e go.
0: Gongo gongo inge ni le ya ni kere cham ge le ne ngot ko ga ya men go yo ko ga ya men ma go ri ta ji ta ile ga lian si go no go yo ne yo man ya ni ya men ko ga ya men se to ri wa cha ba gi le ne u wa ga gi la ko ne ga ya man Dominic si ale cham ge mama
1: cham ge mama
0: a bai bai ba man ye mu ne nye
1: a bai bai dom ge du do si ai dai
0: dom ge ti to si ga bisa gongo ga gi tu ye
1: Kongo ya kwa zali la jebe, kumi we tuna bye bye, ra kuchi mami kita brani, mama kena nyama la galia, ikawa bini tia bye bye kwa zali.
0: Acha kinye, e kumu gaberuret na nengo tiga se, yana kasa sinye kumi bye bye, yako gaberuret kwa zali.
1: Acha, oh dini wara ngamba jiki beru, ni yana munde tu jiki, bwe jini jiki bye bye jini.
0: Kongo damne.
1: Kazi ni ya kwa zali la jebe, kema jiki. Yerde ne bu ne je ni ani ni
0: Kongo ne ba man gongo gongo gongo give me amune no kwe go sinye
1: O ti dan mi ne me ga ba nya lu la kai go ni ru ti ja na ba ti wa nu ti ja go sa ba au mai la hi ka le ga
0: Emma ne ma ba
1: ni ni la je be
0: Yo
1: ne bu ba ba ala ba ki ke ba sa ma je ni ru ni ja wa le bar bar bo le na le ja ga ga ga ge ma e ni
0: Emma
1: ne bu ni la je be ke ma gi nge ja mi a je ne ma ni gi le jo ba ne jo ba Nama ke itu anda tu berubah ke angka.
0: Emma.
1: Abi baru rasa mami ni nampaknya tak.
0: Mami ni nampaknya gonggong.
1: Angka barang beli.
0: Parjingnya gonggong, nampak manggonggo Dominic Siela. Bye bye, amuni bye bye. Jamge macam encap ke sosio.
1: Jamge Siela.
0: Jamge missing ya amune.
1: Ina tuan berapa benda?
0: Kagotaj.
1: So amma ke amma ga tuwa jama'an nan na wallahi jama'an barbare mu'min ki tubu ci boy mu'min tiri ya ne da ne ko ni tubu re barbare non ko ma me to ci le mi na bi tun ko ti to amma ne jama'an ni ci ala ma ti ma ngi ke ko ni ko me te ke ta ne mu'min so yi
3: ko mo ke nisa kanise nyu ko cha chobile ngap ke mo so ni na tambwa enyu ku basta na nyu ge ure basta cherujo akpo ta kanise kibore basta gi ngeti akpo ba tu ge ba cha chobile ngap ke mo amma so ri de kine wa ken da na ba sabure sabure na de tu wani bu ko ko shi la ka sa ku ne mo ke de ka bu so ka ha mo ke ka sa ye ye wo na ni to mo ju twa ge ka ye ye ko cha ba ka
4: I'm going to go to the house. Amache kityachera kane barbare akityale barbare we chita kokwe nyu momingi we chicho kanam kine manenyine ko makararan otendait ap komukto inde toto korurgwen rai ni momi galiet e chita nuno ne tet kon bu che la jebe aga tikiti kan to jektu bu jo to rai ne to kulak tu jo jektu ne ro lie kap tu aga mo an go beru ekta ya la tu ne ne tena jebe ko we no
0: kongo ne mana sante sana gongo bi kyo pichu tukul jimite laida omuita ne nyemuita et kone ga ko taitwa amungi tinye boroinda ne go korgeite sasi ta ko gene Sasi tagolo kabisa so tagetinya boroindo e check tugule nore nota na gararan gut misi kongi tukinya tagi weksei enda gigo check tutenje miten tai kongoi en big somo chiga kwal so laisia watu watatu aya obwati edgar malen kagi yaki 70,000 aya Helen 0711 koleti 604 kagi yaki 70,000 John Kirwa 0728 koleti 312 kagi yaki 70,000 pongezi sana Pik somo, kimache bigata, kimache choro noga lage acha agokwe. Pik angwan, 70,000 inji tukul, tugeta nambari moja. Kimache choro noga lagata, angwan, 70,000 inji tukul. Amache inamsimo enele mitene, itile star 448 hashagi we tugeta number one. Mite so laise, so laita getukul kubo 70,000 Kenyan shillings. To get number one, so light I get to go look over 70,000 Kenyan shillings. Amache inamsimu itene lemite. Itile star 448 agitil hasha. Star 448 agitil hasha. Agiwe to get number one. Kurgewe say, kogage gertugana. Ayetemu kurgewe say, yoduka itakwe mefungwa. Amache inamsimu ite. Itile star 448 agitil hasha. Star 448 hash agiwe to get number moja. Star 448 hash agiwe to get number one. Kimache big angwan kiyagun 70,000 anangi yagun sola ipaka ga tieninge. Either giyagun 70,000 ama utumiwe sola mpaka nyumbani. Gile anono 4.0 ina katika. Sa kale nangoli anenye. Nangomi tabu ne bitu gemo. Kale ina katika. Name line. Mwiteni nye kidogo tu. Mango nole nangoli angema kini giu last week Sunday at the other Sunday uwanko kwa igila gema maana yole tesetane kere star 448 agitil hasha amache inamsimu ite ichap

자고 꿰. 과배 안노. 두개 넘버 세븐. 무메인다 와피. 김이 있던 두개 넘버 세븐. 개구야? 이틀 티켓 아고 이틀 옵션 사인. 기여군 100,000 안안기 여군 스톡 네버 망아레. 인겔 마틀레 지 티켓 마나냐? 콜레이. 굿굿토 모이루. 니첼 스타투 74 하쉬 콜렌지네. 지타네 토 모이루니. 무주 모냐 하우 젤랄. 니첼 스타투 74 하쉬 콜렌지네. 니 남시 모이트 바기 쳄쳄이 둥군이. 이첼레 스타투 74 아기 첼 하샤. 아기 웨투게타 넘버 7. Star 274 hash agi waduka number 7 tomo tomo tomo tomo tomo kilo enga bileta ya no mamine lo mat kabileta ke kima e big 100,000 nje tukul kima e big 4 silingeli busik poko la genge nje tukul ko abe anno nam simu ite no le mi tengo tko tomo iruo shika simu tko tomo iru nye nam simu ito Amache chil star 274 hash agimwani lelenjine. Agiwe tugae number 7. Amun mwage rebi. Amache chil star 274 hash iwe tugae number 7. Ili imwawani lelenjine. Tugae number 7. Inakwambia nini? Lenjine niwe tugae number 7. Aya aya. Til ticket. 100,000 njitukul. Agundenye chile ticket agenge. Ata kama ni ticket moja. Iyo ticket moja imetosha. Kasa aroru, agunda ticket agenge kitio. Kaiguye, ata kama nangole chitae, ati nye 30 shillings kitio. Wanyimuji, ayye bike kikwalisi, 0726 goleti 759, 0717 goleti 211, 0709 goleti 572, 0715 goleti 545, 0720 goleti 108, 0719 goleti 110. Pike kikwalisye chon, ngoro chi netuwa mga kikwalisye ene ndonyo agot petu tagenge. Chi netuwa mga kikwalisye ene sokone. Emo giri itil ticket, lakini netuwa mga yalisye ene ndonyo. Emo giri itil ticket, lakini netuwa mga yalisye ene sokone. Tugeta number 7, 100,000 njituku lako kimache biga mwani. Sili ngali buisye kpoko lagenge. Ame iguye, itile ticket nebo between 20 to 30 shillings, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Enji, tukula. Iyo ni ya stock ya biashara. Ako igere siku ya graise. In many cases, koka ika ngiyo agun, silingeli puse kupoko la genge. Manye, kiyo agun 100,000, ibe ya stock nebo mungare ni moche. Ngutko ngoraike, iche. Ngutko, lakini ngora ngutko memuchi ya, imuanyi, ile ni nualuan stock kibotuku kiekile, chekile, chekile, kuma isi ochi, kaiguye. Itosi ile, nualuan stock kibotuku nikule, agule, agule, agule, akuna mtu atakata. Namsimu iti star 274, oini olinde ne tie. 100,000 je tie. 0717, aguleti 519. Rose pongezi. 0717 kuleti 519 uyu ni Rose ni teben Rose kini kaya katil ticket nebo 28 shillings Rose katil ticket 0717 kuleti 519 katil ticket nebo 27 shillings 25 shillings pole 25 katil ticket nebo 25 shillings Rose Aqualis direct pongezi sana Rose namra bini chana As, ako biti ya len stok nebo mungare. Kaiko oteni nge mwanguni ya, ushike pesa. Ina mrabineke, iya len mungare ni, in, stok nebo mungare ni moche. Kama ni kuku, ije ngata nyege ngot. Kwa oteli, ili bango, ili ya len, iya len. Tukun. Kwa banga nagis mungare etko mnye. Kasa, ama ibiga lak somo. Che ucho, piga ta somo. Watu watatu che ucho, piga laga insomo kye chepchep nebo man. Namsi moit ichile star 274 agi chil hash agi wetugeta number 7 star 274 agi chil hash tuende kwa duka number 7 itile ticket na bobi ama ibiki somo gala watu watatu kanyori chita agenge kanyori rose na again 0770 ama ibiki gala gata somo ichile star 274 hash agi wetugeta number 7 star 274 agi chil hash agi wetugeta number 7 kero Itile ticket nabo between 20 to 30 shillings peke yake. Ticket nabo between 20 to 30 shillings. Itegene, koga ako tuwa kouna, ni namsimu itibak. Itile star 274 hash. Uyibak to get number 7. Kiwa eksenda ego sektu tenje mita. Konyige nyoru bichongo kwa list. Tukul 100.

chamatin taitab Jehovah. Kungwe misungo stoi ninyu ni nsaiseki uchu saiseki chegen chuko chamuigo mukto ndi tingor neta vituta braini sait noton go sait sasitakta yigo sekta managoyen chuko sirelieb studio nagata jisike batuan kibagenge. Gesao. Kwa mukto ninyo Jehova laitoriat paba ingai neta abchizo. Mocha wigungungwe malosu na mocha trudin. Eripseta gencho mnyende ga iribon kongeten kukato ige gimbo utago saiseki uchu saiseka abkimboi. Nasom got letang you atap kasungu migi nego tinya gabwa taga ichoman mayak tangu kusubi tinyo yuangat. Tililo nchohoba tuk koinu tiki ugengi tabu shaga men agi sirchongi tabu tab sabon. Kungu misen go mukto ni nyano gute sa ishe ki ucho. Kogu rin kwande nyo subi tinyo ngu inu nyon. Si tore to na gitip kubo ton. Ngalol si wanen sa ishe ki ucho. Ibuwa tango mukto ni nyon. En koru ne tabi tu tabraini. Niton go tergi sumuk. Arawe taboing, erai tab sisit kenyi tabil bushego ing ektip temak. No, kungo Jehova mungko agir betu niton ka itio na iga gengen jisoptus, awe che kungo e niton kwanda nyon. Saise gap kemboi kwen, saise ki uchu, kogiru koguri ng kipta yandi nyon. Aga makchige e Jehova, pitu nengu, agote saise ki uchu. Pitu n Jehova agote nkembauni, tip kuboto ng kipta yandi nyon. Tucho nengro tigu ngotana malaga ishegu, yato ute tute tabi tutabrani Jehova, kusitip kuboton. Kuna kimnati ni abutaingu, kuna nchamet agaset, kuna nchamet ni abutaingu, kuna nchamet kiptaya andinyon, kuna ngaset, neinegen, niki tindo siya kostoi kia kukute saise ki uchu. Torito Jehova agitep kuboto ni ntuguk tukul. Ama kininge ago macho agirin, mamigi newi, ama migi netiminin, kiptaya andinyon, ibiruro na gibuata na kukute saise ki uchu. Ngalorsi wa Jehova, buata na kukute ngorune tabitu tabraini. Ama kininga ga macho agirin Jehova buatan esaise ki uchu mamigi nawe ya mamigi netemenen agere go ngoro agine tagim natita ga tugul ba setan nyanwe kibenda go to thinking bow ne ay shee ngai ne tap chiso to min mi rega kip kere gu shee ki ba chali shee kibenda thinking bow chiga yon meta ay shee ngai ne tap chiso ka nga ngoro tiga ap chiso chini gimnote ngoro tiga ap chiso chini mamlaka ngoro tiga ap chiso the blood of Jesus the blood of Jesus papa window tin ya chem ya chen to rete chagi tep ko bote chen tugul tugul kimakine ga gi machi ge gerin papa ibuate chama timete chogo ngalalse we chen tugul tugul gonde ge tai ngongo ga we chogo ngwa munga igase ago iwa lwe chogo te sai ni to Jehova ngongo munga igas walwe chi we Jehova asiye chi ge mwa gi lugu ngoi kowe kinge tro na te to ga lasuni nena baga ge ge tai ngong si ai magengu munga sa anin engai neta ponda ne bawe ri tang ba to min mirie ne tilil Jesu Kristo ne gipta andi nyon amen. Karibu sana kwa stoende nyone. Sige betuan kibagenge mwawani lemige bebertai nune.